0: What is this? Is this drug? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó mở hậu tay cái cà rốt cho nhà nhau.
3: Thế
2: có gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại à? Cảm sao anh em ai hiểu bị chàng đây cái đây nhà nhà bài á, cái sự đuôi.
3: Nó sẽ khu dạp lên dây mà đá cái đi rệ cầm hay bật cao tụi chua pisang ke Paris kiến.
2: Oh ya, sao cái tiga tụi chua pisang nhà lúc gặp lại à? Cái sự đuôi à?
3: Gigi tangga mà đá tụi chua nó tao bài này kia đi luôn.
2: Pia, saya suka nama cucur atau main kek di luar.
3: Mana deh?
2: Gak banyak bau, boleh?
3: Bukan, ini tanya baru, tanya baru.
2: Tanya baru. Nama awak tak ada gak ada nyai.
0: Punya awak mengucap, pada kita seru mah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang ya. Alah seduai, dia tu, lo nak ke rumah kin. Pada ngagai ke rumah, asuh madah ke polis. Cepat!
4: Mai dadah!
3: Dek, keng rusak ke induk kami nua tu ni. Udah ke kamal baka tu bertuang.
2: Bakang kerama umai bisik media pada aku. Lagi, saya ni jauh.
1: Cool man,
2: cool. I got
1: everything. I have money, man. Cool man.
2: Aneh, tegur-gur dah kia. Nada kredit. Kena gul. Aram, stung gul tua.
5: Anak terpejuah ngagai jaku berbungai. Ngai keduan jadi rayuan dadah belalai. Satu, hari wayar dan.
3: Sayi asai kena jamah tua. Main sengapa tua tu jap. Dia pedih ni jap.
2: Pakak deh. Jakok ja dengan kelebihan kerak. Nama gagal di energi dia tadi. Nama dah aku tu nyombang kam. Habis kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawa.

0: bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.